tabiri. Haisnam isai hanbi devi na sakpa maitai isai panthoibi saitharol. Akashvani Imphal, haujik lanthokchari matam isai. Ahanbada tabirasi. Tabanu khurai jangi mayekta. Guru mayum tombi saramana sakpa. Mirang tangairaba kangpok sida.

Kun suba Manipuri film isai kudol asidi. RB Panji Mayum ki mayekta kanta amadi khelen anipunna sairangba isaini. Saisakli basingna Nowboy Roshibina Mandakini Pusparani GK amadi ngongo. Mayam asigi apunba khonjelni filmna amuktang chamthokna si.

0: ngak pe sei ni isei gi taibang da yamung na ngau bi ri ba khan bi rei ba isei yamung de lei bi ri ba isei gi khawlang ma du akhoi de su phil tau sei isei si ta ba loi ba da yam nu ngai ji yamung ado ho ji ki akhoi gi manipur da theater theatrical literature adu de gi cine world du mal gi senior adu gi isei da pam bi rpi ngau bi rpi wa ri me yam si lak pa de gi di kolom je dum pa khat pi rei ko yamung si de
1: ma jai ha ji gi du ni kholao gum ba adai simant pati gam dai na khra ga maromuk da theater gi khang de ni ni performance light music conference da kam jabo khra to du gi to gum de regularly kolom si adum tha bai mong lak chaba sum aduna amka cinema chal gan de di ai attention apum si cinema ram do chat kre sam na da go european cinema american cinema adai world cinema history del mathang lai ba lumiere brothers na cinema pathom da gi mathang lak ba adai manipur dum idam damsi dam tung khala ga idam damsi da cinema si karma tam da kama utpa hokri masi wari ya ni sangli sangre masi ga sim lag na adom da article itu sim sim tok jarap
0: yam nuai jabo e yam do khoi ki manipuri cinema gi khongset ujik yam na takpi re idu da koina matam gi manipur da gi manipur gi cinema gi reference lo ra ga di dum lainare record mo ina sigi mamang da le hoba disastrous oi graba tragic oi ba manipuri cinema gi khongthang khara ekhoi ne he ta ji madwai du yamung no swai da na dia le bilong ne na aina khanja ba madwai du da kitang idea kari kari
1: punji shape life itself si trial and error mi thad ge achum bo pusak pang pang tani kana ju si na chum bane chap chan mi the ur chung thop bam na te a khu ni mu se trial and error tor kan du da koi gi knowledge phum se kya tor kan da experience to phang kan da pochi masak tar pang kan tani ai lok ji manipur gi si koi de amuk la bak thi bana 1891 da gi na 1947 si bog lam ji de koi di colonial rule makha de la puni da aduna colonial rulers sing dugi interest makha da koile rpani adum takta agoi ji 1891 dagi agoi ji mika pon poi dagi agoi ji sensibility agoi ji spirit agoi punum se all blunted yachan nalai kidna agoi ji monga mo ki character se mo mo thokre bani aduna agoi na nokchi longi lago pochi agoi ni yengu tamda agoi education su wat baga agoi ji pro literate oiba society dagi poni na yamkan advanced knowledge lai tab agoi ji india da harga Bombay gumba, Aussie Mumbai hare, Kolkata si Kolkata gumba, Delhi gumba, Madras Chennai hare. Si gumba ki shore singita, yamna advance hoiba. Adu mutha ka jati mukul kyalo ina bagi civilization kongtang ta. Tinwa ga posak na tabani na. Koi chinu daga mulai bani na. Koi cinema si kono khangdo. Cinema si koi khangi si only entertainment ki shore sam khagdani. Hai na. Cinema ri adum saib sing na. Koi lamdo pali political agency ni lagdana. Moi loi na ka cinema si adum agoi ki basko kain porot na koi win bu dum hore masi agoi era turn of century dum bol le koi koi uba vr di koi oira aduna vr si koi yam na agoi cinema si madu su entertainment nu ubuni ada koi ya nu ngai na madu ki interest long ni yeng budi adum hore agoi ki chorjan maharaj ni pan biba turn of century na koi 20th century han sarukka si da bajana tem to kasturi hajan le bi bal lon bun pa sin su pore sometimes at the british sing su por na maharaj ko dol ne kat ka to bukot ba ma gi dyasam le re amre na manipur sing nei te cinema si adam familiar wen dare yeng bu
0: pu thok pagi ma tang lak pa de di
1: thok pagi ma tang ya ya jil ki ge manipur sing sing lo ne na cinema de gi drama theater ne ma le u bi re ai na yam san dong ha de ka su na theater si 1902 de gi a koi ka no Pushnam stage ki theater si koi le re adam si a koi to re adam koi tongre ari ma mangde koi man dop to kari da koi gi sangoi to kari da stage gum gi sar ga performance to bogi bhab le me ana chap chana stage prashnem to bisti koi gi bengali bada rok singer tin na bodagi koi bengali parada kari da sum to na to bodagi even koi gi konu gi man dop kasi su ari gi raja dumba sangwa hal ne le bisti da natin odu to gi stage gi mong da sar ga to bogi stage gi konu se koi khara gi evolve to ho ra ya koi culturally aduna lagbadagi koi cinema ji jo ma ke elat art ni do aduna cinema ji sum lagbadagi koi si performer ni koi yam henjin ma ajid de ma si asing ni hobro ni koi di age de gi la ha to koi si performer ni jo koi sa bli si sa ko koi si artist ni koi si performer ni apo performer ni par excellence koi si pa koi gi lamba le da piti do ha bi koi yam na imminent do ba artist ga koi pui sing si aduna mi ki art ro ga koi na perform to dir gi no koi na perform o dir gi no mina perform to ba project to koi sum consume to dur le yu kar gi no why not we or set performer hai na ma si wa khali kan la ko de gi theater gi yog jam kan chali ma tam 1920s 30s da koi gi room hall adra gi mdu aryan ate de theater gi society theater ga le ma ya ma si na su ma tam theater ticket ina ma koni jing na ba theater so ba main na koi gi entertainment gi ma sa ka ma ne ada theater da stage da acting toriba artist sing dogi mato mong kya isei nong mai jogo pulla puthori padu ur padagi cinema ma mi shi su akadi ure do atai lam da cinema ma mi ni sanhali ba lila pala jogo in we lan thing na ba khon na ba chan na ba khon na ba mithil ji ke pe de kar de akoi su toru de kar gi no hai ba mai te mi chang in ji puto ba re har padagi akoi gi tashing padi ma shi gi mayai tha padi yang songa pre but 1936 da gi 8 mm camera pair ga matamji local area sida happening surrounding happening mar me mide quarter ga man uluk pa 8 mm gi film camera sin torga aduna madu mana kalta gum le cham thur gi ditor cham thur por ga sida like angam ma thop sing mar am da da gi ndo gi sobar ka da ut sum to bodi gi ako ji cinema namung am bagi ako gi inspiration ma ako mi sing la ko hore
0: number ya dore
1: hai number ya ngam ba gi lambe na pibi re adun thakta like da ba songa pibi si ai di family line da di yam ba thop ne yam thop ne and songa pibi je tar mai to ge da cinema si gi medium si ya kan sang beng dog si kari gum ba mahak na 1936 si matung si da darbar gi member am dra ba ari gi amuk manipur ma tim sai maram da matang da ahan ba cm oi da cm so oi dra ba na tra ge di ma successful cinema film maker am do ko do ne ne ta ji ba adu bu ma ya de da te do kre adu ma na pibi ro portu di ma gi product di le gi dra ba ai ga ibol sharma film maker still cinematographer ko pun na akoi gi changa pibi hing bi ngai da ma changa mu te da akoi real turn pan di uchi gi adu kata ha de na cine artist development society du na ut na ko na koi ma ya pies to un jagi film lo un jagi an ma ta ko da gi sing ma mang da ma in cha ha gi ba lan manung si da akoi gi lan manung si lan si sing chor su sing chor awa su lun lun da akoi gi kana su pi ha bi bun sa ni lan ju lan gi kang kong jai china bu pun si da mu pa sha ta me kana pu si yang phang ye an yi mani khara phang pu da gi kang bu sha pa na thi kan te thi ga da ma ya si la pu da gi mu ko na finance tor ga akoi film nam jena hainar ba theater kan na in the height of the akoi gi popularity of the theater lakshi da cinema nam na ba try tor se hai na to bis da akoi gi kai nam ne de the theater da gi lok tar wal gi cinema ko dim theater lo in depend ngok tin ma sa ngok tin aduna akoi gi theater kai lok ne room hall gi sam rak han na sa da ba mon pim sa si nam si
0: mai nu pim sa si
1: mai jan nam sen mai sa si khale script aduga akoi gi ma si akoi manipur mai te si ma dam da yam pa hardly barely 10 lakhs 15 lakh yo bada ban do adim thak da nan koi manipuri ngang bud ba kangbu ge am sei do travel sin da manipur man khang de man samne de adu de film making si so an eco business ne ma so demand supply ki rule maka da putu ba ni um apply to adu na kama to de market ye ga market tv ti ye ga ko ni hindi da nam ji ya so that wider audience phang na ba adu hindi de nam gi bane adu bu kar gum bala tv kar de gi manipur ki yam de crucial ba thak agoi gi India ada tiga macam tindak bahasa yang merger yang kita kerjai. Maharaja mesti akan cabi kita. Adik Maharaja ini percaya finance pada tahu bingung kita apa. Adik political turmoil macam mana kita film solution kita apa. Real apa nama? Nama apa? Aduh, nak terkait dia kau earlier complete film mana kau panggung tu ni. Aduh bu, masih oh ya, jadi masih kita failure sih na. Aku tu one day. Aga ibu kau seram mana? 1960s dah. Mak 8 mm kamera tu lagi. Mak wang angan bingung tu. Percaya mana jadi mana? Aduh, mami macam talking film itu kan su. Mana mami silent film itu mana putuk nama film mengatur nama ni. Dia macam orang kan, impal dari kan. Aduh, kita tunggu dah 60 hello itu dia. Aku sih nampak ni ada. Film nampak ada ya tu na. Kau ni lagi tu apa? Kerana kau ni, tapi mana mohon kau tahu tu na tahu lagi aku ni. Aja siam, aduh lagi profesor, alam lu kendor. Macam tu pun lagi. Theater jatuh, mesti suka muk. Aja theater ni play itu kalau lagi macam nampak ni macam pun mungkin tahu lagi. Aduh, aku ni yang apa sih tu? Enam macam. Aduh bu. Film juga credibility di, aku mungkin tu kerana depend tau buat, mungkin muka pun lebih proposal, aku ni sih biar putih jauh buat, aduh kerana jauh buat controversial kita ni lagi, aduh bu, ahan buat image di mana pilih dulu.
0: Yang nunggu aja, yang mungkin, saya amna kaya kangmud raba, kaki ahan mana ni puri film, matang ni mana puri sih it's accepted, ya raba ni, aduh bu, matu kiri mama angda, aku itu failure sing na success ki pilar way happy ki, aduh kiri lah iba inspiration, paling tu mati matang, yang mungkin lagi, yang clearly.
1: Oh, masih kerana.
0: Yang nunggu aja.
1: Cumi, hal mana mungkin urusu. Mak si, tasyang ba in the true sense of the soil, true sense of the soil lah. Bagi mungkin dah, aku ini film jitu kerjit pibi agak dera yaro dera macam mana kontrol masih ada. Film cuma ni urup pedagi di. Aku ini dah masih, amuk increase tu puna. Masih ke version dera kita lakukan pada. Ya, am closely magi. First step tu ilai ba. Kau ilai kita tu dah Asian Chan. Khas bani makin su kamera cari orang bani. Masa aku su artist ni. Dah Asian Chan putuk ba version dera kita lakukan pada. Aku ini lama bungi. Tak tu komol gigi baridagi. Tuk film juga ni si national award kita tu. Presidential award kau, presidential award kau ni sih, 1973 dah, kampit tahun ni. matamani pun bayi whisker kacik tada yang gini. Aduna matamani pun ayo, aku ibu jenis lagi lombu ayo. Aku ibu tu film tu national award panggang dia sih. Muka aku itu a shot in the arm.
0: Siam nongai kerba.
1: Masih kita tahu nama aku itu ayam mempelak dulu aku sih. Matamani film betul punya. Madam ni siam siam mana film making ini knowledge lah. Terima kasih. Lamsa pun siam nam. Aku commercially successful film untuk kerba. Mungkin aja. Aduh kita matamani.
0: So ini paling kamu lak kini sih dah kau kiri yamungi film critic. Kamu ibu kiri manipuri film gua luaran a parallel luaran lakpa. Aduh lagi. Matik tu dedi kiteng thambi bi apa?
1: Film thorak pergi, semua pi bi ke, live ka sarug jai, prabandh singh da matik matik ta ijar lagi. Itu tu kerja, masih history kele kono ni ijar. Malam tu matur history kele kono kita. Kamu tu nama film thole history kele kono pi drgadi. Posak kamu jing kore, posak sih masak pi mande. History kele background tu posak sah gedung ni.
0: Mani.
1: Without history kele background culture tu lebihan.
0: Lebihan.
1: Aduh na, aduh history kele background pi budai importance pi erga. Amuk

Anganba lambina, miyoibagi punsigi lambibu, mangal piri. Kongchat kayada, mangal leire kalamba mahakna, inakta leiringai, hena thauna pangal oiramba. Karigumba, mangkiba, tamkiba thoklaba, chainadi puhogani, kanana. Mamsillaklani, matam aduda, ngalamba lambi kayasu.

0: Hena, da da yau re.
1: Ai, kai dor benang di na thanta thong an du da.
0: Da da lak pangai ri ba. Kai dor be na mat dia.
1: Ai, ningon cha ko bun mi tabu ningon na kanagi mai um de sa ning doi no.
0: Adu bu, handa ki se hi asi da di hai du na da da da phana yam kan hai je ba du di. Chang la si yum da.
1: Ai, sho hai ri ni ya di ni.
0: Kai sho hai ra mo. Impal da da da gi yum da ba tu an to ba lak ge. Inamma da hai je ge hai bi su da da na su kya he ya de. Sao de na tau ni inamma do. Cinhai wen pok thang pi du da
1: ai sabu wan te da mapam da halaman babung o mayam una ningnun tau ni
0: dada ka kat pi ro
1: ai kala kala sa kya ngang sing dia
0: tak sing da sa in chang thong bu hon ari ye
1: o
0: dada phak da pham ban nuai ge dra mora na nuai ge dra
1: phak si da pham ge
0: ai di pung ta ma thoi hen ge pasi da dada la aroi dra na khallu re ai su meeting ma pham da gi yor pada ngai ra mini
1: kari gi meeting
0: Nisaban gi.
1: Nisabu ting mangam gadra ne. Noi tori do ba.
0: Kai do benga moi tori ba. Nga si di sauning da na meeting da member mayang khana re.
1: Kai do bagi.
0: Tori khong ba lom da lo na mahi mana yon ba. Sang masa ani hum lai ri ye. Si do oksi ya da ba gi.
1: Kari gi no ya tri dia.
0: Kari gi oi ni. Isa mi sa mari mata yeng na bai wa ni da.
1: Oh.
0: Gi ngoni da da. Lambi surok da na nung ti gi nong yai matung pung ama ta ba phaw ni. Ai khoi nupi mayam round sat li ba se. Aduga numida waira mamsilak laba matamda na moina tumin tumin plastic da sibukanan chawni ngoi doino
1: ni sadi thapri sari ba mi masa masa na thingjaga da bani
0: kadai deino da phangra da bu kamai thak cha doino ai ni yam chawni ngi di maming di palaroi mauna ha hanubi moi ani hum lai di ye moi sini se number 1
1: karbar dei wa wa dna sendong phangbadi madur mahela bani tongju sinu kai go
0: kadai deino da Sendong pangna buhon na bada ibung ipa naharangi punchi mangan ba sibu apha ba thabak lane
1: apha ba nati haidun kam dongni samaj gi yon bu nangna thing bangam gadro
0: kada wenga mui deba ngamna na buhon na bata
1: yengoi ibung wa haige imung sida isen aniga nanga nakoi ohum dini lai ba isen ani sisu mai masing tambaloi dini au jeu jik nangna han sa tan lai bani yari makhai ne mayam tor pa thabak Pababu ore, patababu ore. Function usinatana, madam cardilai coco.
0: Nisa sariba, tagliba mayama sibu, soon yokatuna tamba, the aiding amo.
1: Ihi, yokalu hibernati in eh. Tapna, tapna laying you. Force, sakti sena by the apabu ore, habi wani. Addiction matte is so lady. Ponamak, magli langakani pem.
0: Lilaying papil. My kay mani magda masa kaina begi, mama or bikayagi, make up miracle. A kanman as one would to hurt piba. Pele haris nei
1: takope dhanmagi laikta kai hai dhanmana marai chai tharak laba samaj shanti lairak laba iso ne hehek thabi rai mag avatar malenda hai dene ishor bu thajo ne ben
0: ishor bu thaja dabagi wa anati dada samaj ji da sit liba nuksit honglak liba ahum bakaya ase laira ba khoi di mayuk na bayam na wai hama dada chak loira male Angang sing na thongnau degi ingi tawr isi yengo chati halage kwa dada
1: Nuri di sato ur si dana
0: Changa si dada

0: Sangeeta, Sangeeta,
1: imabuklo.
0: Mani, mango nang tutolo.
1: Imabu, imong dente sangbira o. Ay injang sok tawriye.
0: Ang thong na sungan na thongida.
1: Inaw nupido. Ngasi makwagi college ki skarsan sa ni hai imabu. Aduda, chak chak kung mama pizza ga sa lang kageta ba? Imabu, mora si de pamo.
0: Yaida yaida. Kadai sa krena naw nupido na.
1: Mama na bigida posay kara lau ni hai dun sa kiba dang ayri. Ayong nang taas ida kadai sa lui nui imabu po.
0: Ay si, nang gi hotel da sut sa lura bani. Phong hang da ba du da kai daw ra bano da na thoi na nang una bala ini ne.
1: Kari ma tangi no.
0: Ye ngoi sangita. Ai sil cha da mu chat pa ta ri.
1: Kari gi.
0: Kari gi oi ni. Isa ni ngol sak pha jabi do mai nu pa do wa loi na re ne. Chi bu nu ngai ba pao ra ne.
1: Kai daw bu gi ni ma bo.
0: Pao tam ba bui kai jai da nang on da.
1: Kai dang mai sa tui ba.
0: Ngasi mak chat lagi nimit chupha ba chida.
1: Nimit kya ni lehak tui no sil cha da te.
0: Ihe lehak pagi wa na te ne nang bo. Khunga ngasi pung tha tha do ga cha tawri ba khanga bra.
1: O nungai te da.
0: E ngoi sangita. Pun si si da nang ga ga amuk han una da ba su yai. Sa lam dai si da nang on da. Ima bok na sing dok ng ba wa phong khara lai ba. Hada da nang una ba lai ba nin he.
1: Kari wa pham no?
0: Ibung arun gi maram dani.
1: Madu gi oradi. Tu asi da ima bo. Ariam ba phaza ba natte.
0: Ihe sao ki no? Sangita. Kup na mag ay gi iral ni ne.
1: Kari. Kari iral.
0: Ima bo ki wa se amuk tamun na ta ko. Ay gi punsi. Ay gi imung manu. Matau karam na haurak pagi hai ba do nang di khangam. Nang na ne khungang sigi phanana ba pai khala pa thaba thora mu khuding mak ima bo ki pham da di un sigi hing na na balam bi da khurau thangan ba gum thok
1: ima bo
0: na nang bu yek na bo ina su khallu re matam khara tar bahar gi damak da mingon da gi puru ba sel na sendoi ga sele ko na khwang yo silak la ba da asau ba na maram oi khi ba da gi ibungo arun ga Nangi imung manunga nung si sana na himin nariba Maria do tadat kibane imabok na imabok kalu kalu raga tamoya se kairin he sangita
1: panite imabok
0: nang madi adum na hairi ba ay na tau kiba pahaw ki thabak singa dugi damag isor na chay rak pira isini sangita nang di kangamo imabok di kangbo onto na wakreda
1: Aduh budi, pun si dia amuk hanjan nata utara keluar itu.
0: Hanjan badi hai runu. Lemah uribah pun si ese lain yang dana naba dip talai rurage kalapan itu. Yang oi sangita, ko mai su jail dalai kreda na. Ibu ngu arundusu, thang na sopam jada bama pam da su amale. Kaya thajadre hai ne nang bo.
1: Tadarun bo.
0: Hoi ne.
1: Kanan hai runu.
0: Mana thauram babas adugi mapu gari mahajondo nahan thing na ye Imphal da
1: hujikpo hospital da dum leri haibro imabo
0: leri hai mahajondo swa bana loire magni piga maga ayuk nung thil nung dang sindok sinjin seba ta obada
1: inamadi
0: magni pidi sik ba kuida da
1: dadharungi inamabo
0: hoinya luhonga ba matung Sahi ani umlom mabani sile minara maga si krabani. Magi masin manau ahal laman hanna yeng bada kana hasulay trabani. Ay nanea, matanta lay baduda nungay tadana. Nupiye mathibi na buho na basi suknya yate.
1: Kari gino imabo.
0: Ay sukhang de, kari lay banano. Punsigi amok hanathira royegi. Nango nanga sise siyang nahaydoke ko. Magi ing batapa mong hadaba minung si kangba leita laira da matieng pangning ba puksil sa hobudu uruba da imabo ma isani ngol amatta poksa bido mangwana pina na ba phana ho na ba adubu imai sadum ikai banangki isanu pidusu ikai khangdagi atma ghat tawdna sirani tawram badagi Uchinna chinna mama ai thengna hawdana ichado si hawdrabani ne sangita nangdi ibungo arun gi nupi leiti habase na hangrei khangda jat oire ko
1: dada arun na chu nongmata
0: mahakna nupi lei haisinari badu gi maram chu imabo bhabta
2: phare
0: nang magi ana ba hangba amukta di chalu so ko sangita
1: ai chatkan hayeng mak chatkan imabo
0: phare phare ai an nungai re adudi imabo se chat lage ko
1: phari imabo
0: a chat le chat le
1: dada arungi inamalai kidaba kuiraba ko mama mane yu thakchilaga ngangsa i hari ba punama Saki ki samdan sajan wahi wata oyam laba. Dada.
2: Dada. Dada.

0: Kanano. Ay, kanano. Hingga ba hingga sida. Murla ba. Sari ki hitbile duna. Pijini mai kong tam khai kong duna. Ay, inaak tam na samag lebi ni pishu kanano. Oh. Premila. Ay, Premila. Premila, karigino, aduk tamo siyok na.
1: Tamo, salasi lao. Ay nang bulawala ibani, salasi.
0: Kaday da.
1: Lairi bakta.
0: Lairi bakta.
1: Sargagilikol, lairi bakta, salasi. Nahag na hingli ba mapambasiti, miram leni, lairi baknati.
0: Miram leni lai pak nati haiba premila premila ngai khu kadai deno nang ne sali ba dubo ai bu lo la la ka kari ginu na than ta sali dubo ngai khu premila samin ne she premila
1: Dada. Dada.
0: Kanano.
1: Dada. Ay sangita ni. Nasaan na pi sangita?
0: Nang laibara.
1: Ang dada.
0: As.
1: Kaino, yam na sokjilam eh. Karino daw isi. Karino ba? Dada. Nang nabuyam na pati.
0: Ay ba?
1: Yam na pati.
0: Nang bu tingoy tira na.
1: Tingoy. Tingoy. Nungan bu si kuidri si po. Nga si di. Ay di yung dahalaro ye.
0: Kado ba gino?
1: Dadagi seba tau di ba? Dadada na ba hit? Patri pawa. Ay, yung das, chungan halaro yi. Dada. Dada. Karigino. Karigino, mutte ira chili dubo. Karigino ba? Kapi dubo, karigino ba, dada? Ay, munda, sangita. Bim haid na muta kauro. Si kauro ba dada? Muta kauro ba?
0: Nang muna, ibong na ngatip hao ba da? Isa na magum atum kan na lato ni ko. Adubo.
1: Dada. I'm hungry. Ay, wamog tangag piyo, dada. Ay, wamog tangag piyo. Dada. Dada. Dada. Dada. Dada!

he mai pui kai tao he men ti long kao mai nam dai gai mai aman kanitha mulai jai pang na apen jai khao join kai lo kan mai pari ye mai pui kai phun lang na pang sa lo na mai pui ra na ring lo ju mai pari ye adi injen pui tong khon chao men ti long nam pau hai tan bau na lungi tuai kakai pau bau wi thai kasi ni bau we tu kum ma nam na goi ni tan bau ngam me tuai nam kai ge mai ta ping ma ge ra le ri ta ni ping ma ge su su ri shu khang na ning na lungwang e tuai

haiku malung guang kau kai long chakwan gai na maikin gai mere chapon su kai su duang dong mai tarang banru maleng akani khungai azu lang pana lung nei la mai padik ge apin dui roi kang ran ran na long bam kho nai marang dui pak tung dai mai kau tua lo ba mai te apin dui reng e tiki marang ra pui khani ran nun roi dipo kai suthik lautina nei kai bek thang long phau padat kho nei apin dui ra pui te marang dui ra pui ta nolana nei khatho apin dui kho to laudat ni moi de tuna kadi lawe tuai kalung mak na kadi law pui to nge ra goi ni khatle khata haumu zaulak na langcha kari mai pat ra be tuai pari kho nai na ra ba mai hai thong chau dui tuna thai mai chong phun singai rangjan chini kon na mai bisnupur jang di karu be kho long kai mai parin thok tani maila tani tana marang dui khau ti to lo lage tana sae tuai

rang dui bak lok tak dui hai tung dai me ye apin dui pang khau nai mai men ti long hai kaning ka rang suna lok mai nam dai suwam kho nai apin ra pui le marang ra pui kanai ka khau lung kai mang na bam khau men ti long mai nam pau le marang gong champan khani tuai kai long nam na goi ni marang gong di ta maku na lunge tuai lung gai sing khiu mai pu nam gong dai tarang san patna kathing ka tao samdan thau khuan ki kai ngum khang thing bang in si leng leng mai phu na tat bam khon the apin jai khau thing bang in ji gai mai phang hau pu na rampuk ngau bang phu wi thai phu hau dat mak na bam khon nai jiu dau na phu ti ki in ri bang in ting zi noi noi mai phu hau the tuai

0: ka ngwai na
1: ai kuma inri kai ngum dai dieng bao khang ran na sa dina kalu ta mala na lungkan mai song kai ngum dai dan bao mai gai the tu na nu lo the kai ngum dai chana lu gan khom la na dieng thao the dieng bao ma khau kai ngum ta karak lo mai rieng goi dai dan pup the rieng dai dan ta kai rap rap tiki kai ngum dai ni kalong e tuai kai ngum dai inri pol la na deng thau tiki kareng dok dong na apin thok tan na phien kang lung lung tat kan the tuai mai tang dai tho men ti gang kai dai lung si kai kho nei adi in tien pui tong khon chau man sai na thon ram si hai khat khang ni zu ma khat khang ni ja ma tu mai kum ma ka jai nai mai kai ngum dai aman ka nei ra rining mai akhat man sai ri ka hau mai akhat bye bye khon the
0: ha we yan da pan tho hau tho yi mang ga ri
1: so ni ram lo lu khau ma ja lam ro lu apin thiep tho thing ga ye na din he phu tau thui ma e jana khom khi na phu sini hau thui ma e dui bang tho phang khum jao pu ki thau kareng karai hawe jiu dau na phu phu gong la na maku kai lang duwe ai mu he jana mu intien ma ki he pau ma gri intien khau roi thai men ti ri kai ngum kalan su tui tat ka ne tamnu na dadu gong da pumai kyo men ti gang kai pang bang khau mpok zat kuma ka jat pat hang hang bam kho ne mpok ni ta bui cho zau kho ta na pha zau lo ti ki than dai mai ma lo kho ne tuai than dai zai pat pu hai nai hai hai na kai long gui patik se ni sang pu hai hai the tuai sang lang khe tu na dau sam lo ti ki apin thok jon na kandi bang tho kahim na tui khun khun tat kan the tu na din ne kai long mai goi re than zan dai gan reng dal la na tu cham khang kai lak mun ka phau chat li ge tuai mai pui kara pai hai phai lang tan bam tiki gan ganai re se apai nang kai khang gan reng tana zan go nge tuai atan tin thina pao khau tai chai rong na ye mai khau tai gau lau tho tu kho nai kum tina gan reng tai gau lau du na ta the kara pai mai pui tai ni gan reng tai tan tin lang thina ka kai long kho lagut lau amu kho nai than jan tu

Hiyakas vanim fal witam kul program na aring azin witam lipung panga minute hangmati kata ina ngshida medium wave meter shagatum hangmati point akataru kilohertz sadi shiat hang shiat kani gala fm le megahertz shaka apagatum point panga le acho pem thangwi ngrani hopokli ichumna yarwina ngana ngai da pokra le shat la bing gala achui pao pung tharuk minute thara kata ina tangda khangna samhangra kharisa dai tumna yarwina ngana ngai da pokra le shat la kharisa da kamjong wi aina yu chan phi chuiminao solan honchipam kalangasan awina ngana ngai da pokra yu le chan mahong nao kalangasan awina ga sa mapong sho khaleng ga che le shat la hi chihomili ngana ngrumsa

Ichamna achui pao kala thot raiso kai shin galang san au bina ka sa ka zing ka chila hi William Villain we na yer mi horting chon so ya phi galang san au bina ngana ngai do pokhra khangna samang haira ari lai thumna daina wungse kalang san au bina ka sa ramrei chan ka chila hi ngana ngrum sa la hi nagaram we na layami so chon phi ayao lumi galang san au bina ngana ngai do pokhra na chiho mili ngana ngrum sa

Yarwinanganai do pokhra laishat la khana wasada Kingsword HW kalang sono binakasa khuirawon kachila hinganangumsa lahi ukrul wino tangwi aina thanringam machuk ringthan somongkalang sono bina nganangai do pokhra na chihomili nganangumsa.

koyum laidi a toy by budok tangjing. Budok tangjing ila wunanai pangdra basile ilumena. Mayung kege moirang lay paki lamdamda. Moirang ning tong nga ning tong na. Manabung o matang kanbatsing kuna hatil hiba. Mamom lang lay masai be a man night umpok be a se. Moirang in umbal kada pigi adan a kalako matamda. Ibudok tangjing lana singu nung dum birum dadana. Kuman masai bungo kadagi. Nungbal na manaw bungo kasiron kosi tangdo na nungbal ay na nangi kada imom lang lilisa ay biya mapigi at na kanbata isa piba yaroy dori siya na tao kambalili makay di nungbal nangi kada isa tada ba yaroy dori nungbal nungbal na tao kambasi yabi tawai long na nabakari taurang kambalili na hangak pata bungo nungbal selong mana manaw bungo Manabungo sanaya tangbu korok tak tak kabade malim lay tak tabade nanai nongba nai tau kambadu di ngasi yabi loge hemaya bani hayeng loge hemaya bani ngai ko nongba moirang da atau buda kana thongle asing buda kana moirang siau ba akan buda kana kumun sagai kari guma matam da nongba nang sagai cawi yana kuli ay dana natau kambahat pader lui aduki saruti Kegi kana kamdringai moirang kana tadringai moirang khori kai chenda jamu boning thoringi samu ya sesu putho ere ga ning thong na ka thengani haidna ko tho aga jingku ba yang na na tao khamba tao yang pa hong aga kari gum ba ma na isa se thadu ke ai di ma bu khalle roi haire ba di ma thoi kan bi si Kajumba yada betar badi, natau kambase. Samu kongda ye, langgu kongda pulaga, yabi tawai lobuna, paru jiren hei dairo nongba. Kongyan ba nongba na. Manabungo sanaya tabu, aile bakta biyati, nanay nongba na sinjareke, telle nongba. Natau kambado, ating ba hingda selaga, maabune. Ndou naka tongi chattari yadana, nui, tambanupa mga tarachalaga kauduro. Takkan jarum hamba bu samu bukalaga, cingku bayang na, tamanu pak kaya galui nara dalam orang kuri kecian dalera magira thorang puna maksi langku istan senji ba. Kongyan benong mana masa mana itada na ai bungai bunga, kuman ki kada selubu matamda, masih kamnu ulai rabi nai bunga, madoning dobu kumle mangga nunga iti edana, ke yelai kai koi numerang lai kai cekan ora tingri luar abu matamadu da. I won't know what Pukum Senja Kaya Pidanaha Kuman Masabu Pukalapada Lamley looks in Tong Kong Ilam Daha Mata Nongbanga saying Taina Pambungana Bamatam Nongbana Maraiba Kidana Maka Tangara but the Kamana Matak Tangava Matama Nongbana Ah, Tambukanali. Noi boyan apa siapa itu nak negri ini? Aduh kita makter lau, apa kholat tu tawa tawa, tamanu pak kuntra na perang, cangce lakta na. Aibunga, kuman masa matang tangi itu maya madona, nungbangi makah tangali, kaman makah dalele nungbang aibunga matang tawa tawa. Aina habi yara budi nang narai bakciru itu mido. Aina habi yada budi kita awa betari apa? Kuman masa kaman milu pirangi hong naraga.

0: mana ubung ogi cengla umas sakat ubeda. Hai hai. Ayah bi tawai mangaru. Tahu nombana segi cawur besu yena kunjar besu. Lepa kima pi ma pa leira bani na ma pi ma pasna ayi jabi thawa kan bi tari aidana ai bungo bungo khumun masana mana bungo gi mana ta changche lagtana mana bungo khorami sanba mana bungo lok changche lok idai dim si yam tin is foyena idai dim nongba idai dim nongba mana bungo mai ko ngai ko bo na tao si yam thi na su in a yang do lam bi chap da khaji ni ngai chang da na ra pa du na ni
1: samu khonget pa gi matang da sinam achobu sing na sak pa pe na ngasi khungang gi thorum se ok do poina ichiluk pa taminare
2: ta jari si be
1: aroi ba apungoi na thamjari ba wari wata ya sina ngasi malem gi oina isha itom tabu manung matam chadana punchi pikham nahan khibasi ngak thok na ba numit haibasi gi matang da dok

Film say kudolos kelo betabida say posporani amadino mai tem ibom sana sakpa imam matet isa tangkai film say isayama sayring ba bin mongol mekola sayrang ba no mai tem ibom sa

0: pasal yawe ko ada
1: Mm-hmm.
0: da da na ha sing ji da ai gi sumaina financial independence su lai za ka da ba and de gi sumaina ko gi kun manipur gi oina institution hai tare ko ko gi si gi academy oina hang tok chening ma gi wa khal su gi future plan de lai ye and then madu da chatra ma am manipur gi hori ma ha sing pam za ba sing da ma ina guidance to bang ga try and can say
1: yamna fazaba wakalani isana hairi ba mahayasi atopa future generation da takpi tambining bagi wafam ne do gai academy gumba hangok ning bagi wafam sing panbiri masimak ngamboi bi yo haina ko gi maike da gi pauzela se chu pizeri atoka loishalak pasi da adisona na ko gi hogalak li ban ha sing da maruina lambi shi da changning ba do ga mat lambi shi da chatning ba mahiroi sing na chagna satra sing na ha sing da kari karam bet bais kari pibini pauzela have that
0: no aina sigilam bista pamza ba chatning ba or ga di pikna dum hobi ra ga isa je thaza ba thambi ba ndo ga thamoi seng na aina pamjari ba thabak se to bi ba ndo ga discipline na aina ai no mo ai i thong ni haina thabak khang ga to bi ba consistency le bi ba de gi negative side just ingeng bi da ba just positive from the aina chali balam bi se phai aina chali balam bi se de kana ba por kani hai ba gi wakhalon da dum changjan bi yo ndo ga dum small small step tagi kegi confidence sula kani dena small small step tagi bigger ones la to ni dena myam puna mus pik tak na dum hobira ga sigi lambi si de su dum changbi yo opportunities myam lai job opportunities su lai adoga career opportunities su myam lai haina thamsagi
1: yam na phajaba wafam sing ni high level lambi si da job opportunities samedi career opportunities kyam kak su lai ri dena changchen ge dori pa na ha sing na dum lambi si da dum try the weaver to come masigi lambi se chat pagi khodong chaba sing si lobi ba yagani have go from sing thambiri yamna nungai se aldisona gi chelaba tham kya kai thopira kan da ngese gi khugi thoromasi da lingbi rakpa du ga saru kya biduna ngese gi thoromasi mapung phan bikhi ba hani ali tana khugi maike da gi muka na thagat ba phungduk chali
0: ai bus sumba program ma da saru yana bagi da mak ta kawir bagi da ma all india radio in fal bus tu ai ha ki makai da gi thagat chaba phungduk chali
1: Hauzik tabi kre hai thoi sing thoi si skill development program da naha sing da bakery skill gi kanaba sing hai ba hiram sida aldi sona ngangom india skill competition 2024 da gold medal gi mana phangbi rakhrabi amadi head chef and proprietor aldi petiseri ga unaduna wari watai saba unaduna wari watai sa zakhi ba umar mk thoromasi tan zakhi ba galoina na ngasi gi damakta di naharol gi khonjal lanthok chaba matang asida loishinjari pumna mapu amukahana umar mk na khurumjari